Koi aho sapa teni a toru e mahe na fo ogoe ni ko me. I kore paro mora tu me wek i palo pare ma whakateng ni kare hene. Koi aho hongo fulu e ni o me. Ta whawhita i pe tau tu ta mai ki aho ni. Wek i palo pare ma whakateng ni kare i he studio hene. Koi te ki whakeang o lere tu kamata tak be o ke kuosi. Are we ki whalere i ki palopare ma koe ni pata tō ki hoko atu mahalo. O e fia fini. Whatawa ngi utonga maari, ngai mea kotope, ngai fitu uongo na te aeta o polokalama, e kise a ngai loto, peko ngai loto whare, whiko ki moha whahenga whainga taa o e whanonga anga. Whatawa ngi whanonga pe mo e fia maari e ae o tua, na fo ia o mo ngai loto, pe mo ngai loto whare. Konga rua koe tau polokalama koe pini, koe tata te wena o sena tuku atu. Koe malanga whakai koe ahoni, na te takia, he takia pato ngawe a whawhine, a lupe tau wha. Kei ki mua ia ku whima upe ki whamahi noi, ai mau ingawe ahoni, koe ahawa mawha whawani, whamana tua si toanga ai ngahi whae, whatanga pese ngai whae ne mo mau. A sapa te fie fia pe mo kles ia a mi he mo whanau pe koe ngahi huse pāniti no spoil ki mo dolu e ahoni koe ngehe koe konga ua koe tau pokalama o e ahoni koe malanga whaka eki e ahoni hange koe lawe e whakaho koe ia e take putunga oe ko oe putunga oe a whapine e lupe tā ufa tau. Ah, come on.

Kung abla ki o tau talang ho le ki he fini. Palanga whaka e ki o e ahoni, ne whakua duia e taki o e putango e wafine. A lupi ta ufa, pe me he whaangala tuko ia o leo pote. Ne pegue ne whakua tuia ne malanga. E kei lere me whoke ngai pōpō ki ofa, mai tala monu e ngai whae, hui koe sāpata koe nuka. Me pe tahe te whai kei whakato kanga ukwa ki uhinga. Ai fama mo fai e sa pate fai a oni ke ospe ke a pe ngata yo tali ki he tau kaha u. Ngau e ki pe ki whaka a whake longa i makehe ai tō anga pa me ngahi ngau e ma ui ngau ko fai e ngahi fai. Ka kua ke hunga ke ngata pe he a honi. Ungane ki he ngahi hose pāni di pe a mo e whānau. Huku kone asipe a lea wha e ia pe uwe ha nongo ma ke. Ko hi ko tak tau tolu ko toko toa pe, na ia e tau ngai wha e, pang tau ilo pe, a ngai ngau e lahi na e wha e tau ngai wha e ma ki tau tolu. Ia ko e tau hini a honi, ko hi ko e ngau e lahi ko e na e wha e tau ngai wha e. Ko hi ko wha tonga pe, ke ngata pe a honi, e popo ke ofa mo e tala monu, ke ho oi ki kisi ngai wha e, e ki hoko hoko tupe i he kaha o. Lotonga ia ka rewangi ka uki i whakasi a nge konga an hoko e tau tala ngong lele ki whaipini. Ia koe ka malanga pe na e whakaiki na e hoko ane nai, na e whakaiki ane nai, ya me he whaelotu senturi i nuku alofa. Koe tuka taha malanga, koe hoa oe tatai ki sekretar ilah ko ya ai si as pu sian ta ba dai na tonga IOM adiola e ko yen ni fa ho ko am lang ko a oni ka le ga ki kum yang en lai fa ka ho ba li ga pa ko ke ma ko no mo ni ko fo lo a bi to e dai ha ke ki studio pa ko ha o ni ago fo o ye ngai me e ago ha ngai ku te fa fo fo o pa ko ko re fa ro mo re ta ka re ba ki fo si o yang e polo kala mo ko ni ko ta ha o ngai polo pare ma ngai a ho ni fa hu fo ki ngai me ko to o pe me ne ti ya ai hu wa ye ngai tu wa ki pe ga pa o di te ta to kang ai ko me ma ngai ki I taim lahi e ke whinga e ke uluak hiki ki mua ke malawa o to'o a ngahi tu'ua ki mua ngahi konga ufa'a hu konga loto ia I he I he lotonga koe ia o e leare a e te peka pao koe malanga mi tonga ngai aku ki tu'a ia ia ni kai kumbia ngai ai o ki ngā wēni ki loloa no kumi ai santei tongan kakite mo tole ngai whae whanapui na mō mauha sapa te la lelei maha ki mea tukon lelei ki spoil ki mo tolo he ngai huse pāni ti wepe ke ngai ke whānau. Ki loloa tamai kumui mea koe ni. Wa usea ke wakai ke hua tua ngai beha tau ki o himi kai ai. Kai kumi kumi ange ai

0: Congratulations. Questo è awe an apostolo, tahafito e vahe, kamata mehe wawa, kontolong fulma taha, ove. Awe vahe tahafito, wawa ke tauta, ayak peherno, ono fakalea. Pia kotu a Paula, yeloto, ko, piane pehe. Ai matu a Atenisi, o kwa ke ateau i mea keke, o kousia kiai, tako e kakai ki motolo, o kumata mata huluatu, i he tauhi, pahai kehe. He lolo tonga e tu alfano, o tokanga i a ngahi mea, o kumoulot kiai, ne uilo foki ha oorita, ai ana e tohi ai a reani. Moha o tua te eki iloa. Pea ko e mea o kumoulotu, ta e ilo ki ai, ko e nia o kou whakahani ki ati mautolu. Ko e otua nā ne ngāhi ai universi, mo mea ke e kehe o kui ai, ko e toko taha ia, ko e iki o langi mo māmāni. Ko ia ui kaitene a whia o i hangahi, te mpare ko ngāhi e hini mā, umaaha na tauhi e hini mā o i tangata. Ko e pehe o kune masiva i he mea a ene a whio, ko ia aia a ana, ai whaaki mai ki ate ki tau tolu furipe, ai mo ui. Ki ate ai mo ui, mo e mana wā, mo e mea katoa pē. Nā neo i whoki, a ngahi. Whahinga katoa pē, ke nau nofo ia, ai whunga katoa o mamani. He ene whaka fuafua a ngahi kuonga, mo i tūtuuni ke nau nofo, mo ho nau ngahi kau ngā a. Ko e uhi ke nau kumi ki he o tuā, he ilo te nau whawhaia o ilo. He tala e hei a kune mamao, mi ho tau toko ta, he oku ia te ia i tau mo ui. Mo i tau ngā we, mo i tau i a i o hangē fō, koe lau ani ihi o i kau māu o kuiate ki mautolu o pehe. He ko hono hako o fō ki a kutau tolu. Pea ka pau lewa, koe hako e o tuā a kutau tolu. Tāla e hai o kutau tonu i tau lau, a ene a fio o kutau tau moia. Ha konga koula, pe siriva, pe maka, ha mea kua tongtongi, koi ngā ue, moi whakakau kau aha tangata. Pea neongo ene whakatātai a whioi e o tuā a ngahi kuonga o e tūwale. Kā i ono pōni, o kune whekau, ki e kakai kotoa pē, i e pot kotoa pē, ke nau whakato māla. Ko uhi kone kotofa ha aho. Aia kune teo whakamā wai a māmāni. O au au to tonu o whakawhai i he tangata kone polo. O ne tuku mo e kakai kotoa pē. Ha tuunga i he nau tui. I he nau whakatuu a takotaha ko ia mei he pekia. Kono ngata ia lesa.
1: Koia koe lesonia me ipseli, ne lawa tuia e purei lang te unga. Ka koe sa meni tatake tuia isapesi palo, koe hoa lesonia.

Vengo sì, su me colosi. Oh, na laua nga laga ding na to. Ben nere bena moho. Quei go che ilo e luke. A due go vori me no wa lu che ne ilo matte, ma si da ma luke. O go ilo nga wi a go italia e go dam si e mo e set veni e ma za ma lo mo. A due go centuria no no e tu da lot fa galicia ne to. A bene anga ma ta na ai. Oh, tau fua papa mo salute, ko e toto e kau maa taa, ko pulpula e lot whakarisia nei tonga. Ka mo mama ni, vapetai, ona ke aike talawai pa tolosia e me ani. Ko uipe ke mate. Oh, ko laulau pe toi tapuko, uipe ka e palame oi a we mate tangata. Eka te ano loto ia, ko e palaha me fōu e nai aua. O si suka, koe tauta mai. A whetai o tala mare, koe o tue univesi. Koe o tue nane fōtua kalaisi me pekia. O no lau mare e mānia ni, mā lo mua. Pa koe mea mai, fōfun la mare e mānia ni a Stiveni. E, pa koe tangata, e tako koe ki talavou ai ko saula, e kai toi ngālo e ki talavou, ka mana tui koe ki talavou, koe ni tene apai ko speri ki tonga. Ko ki ngā tene ave ai ko speri ki kau sentahire, e tāla i beia ki ai oua. Ho mamma e be a wena Paula, Saula Paula, mamma e be o lewa ringi ane. Ai, fa fe tai o tala mare, mana tui ko le rebesi tveniga ko Paula, ko Saula. Koe hae taungahi o wau whakarisi ane, koe tangata eni, koe tangata eni. Ah, kum tā mai veu kai ho ina si e mamahi, ti mote tā mo e sotia tau le rea o tua, mā lo mua, me atka pita, me atu. Koe fatafata ia sisu. Ai, fafe tai o tāla Māori e. Koe nau tā mai koe maka mahu i ngāi, koe maka i nei whātari, koe koto maka mou i ia. Tau langa hake ai whāre, paka maka tunga ia, ma wako koe tunga taula e ki tāpu, koe lauka hai. Tau tōlu. Tau tōlu kau ngā whanonga, tau tōlu tōnga, kau ngā whanonga kau tui kia kalaisi. Ke at pila la whanau Māori, hoi fuai o toi a sisu kalaisi. Koe taula e ki tapu, koe ni au kua isa e one mo maka turi ki lahi, ha maka kua whiri, maka mawinga. Koe ia koe tui ke makai kai whamaa ia. Mawinga ia ke tau tui o nga tangata. O tala mai koe maka tū ki anga pō koe koe maka tū wha tū whi se whainga una umu e nā o tala ngā tā ko nā e tūtūni ki a i oua. Kai whawhi tai o tā ona tō e maka e a tā pa ona tō e a tā tōru e ke maka oua. Ona be o tala mai koe taula e ki tūnga taula e ki tapu ki tā tōru. Koe ke kai tapu. Ngō ato e ngore reia e nea whio. Nei ui tau tolu me pōuri ke māma. O papa ko tō pē. Tau ke mea mai pe koe ki tātā noa si sume kau ako. Koe kau tangata inte no ave ko speri o au ki tonga. Koe kau tangata inte na whanong ke fofola e tau le rei. Koe tā kanga anku i tonga. Pena e tala mai e ia e peri tasmani mo tu te. Koe ki kainga tonga. Pa koe tā kanga pa fui mau ke ave lo tuki ai. Alo mua, whape tai o tala Māori e, pa koe mea mai tui piki tai. O ku hāla taha tāne si su e whainga, e whaingo fua e whanonga. E whaingo fua te nau mate kātoa, koe whaingo fua. Oua, e whawhanga ke manwhekai mo e kirisimo tu wāu whāne whātapu, oua. E tutu e fonise a fi, koe kau tangata, oi pupu tu o mo loto. La pēr si sue. Loto ngai ngai yo a whao si ne mo ui, ki mua e kolo si, toa mbeke kau a ko mo i tamai. A kai whawhi tai, malo mo, koe ke si a tāke, tamai pa tāngai si sue, koe ia mo i tamai una tahana oa.
Ane ko whae au e tamai pehe, ko whae ki motolo. Kwe siu

0: Y ta coi fa ta mai che allo mo fa allo che ta mai ca coi ta mai na ne fe ca allo che ha ma pechia coi fa ia o toa ma tu i coi fa o ia coi a coi che ma va mo ma ni o ni ca come a coi che ca ia ha la che ta to ca coi ni wa ta wa pi O pe tai o tala maare koe lotu lere tu ofa mai, tu kua tu ke loi mo kākā e te volo. Koe mea whai e o toa, pa o te ke tu tā maki o te ke i tā mai koe lawe ni e te tāpū. I kai koe mea whai e o toa, pa koe mea pa koe o toa ina e aere mahano alo ko sisu e tā ape, uange wafe goiri. Ja ko tama mai ya mo tui bigi tai ye o to ara pa ve tai tal mai ko api lahi ve tai te ta woga to gi ai ko api ko lahi ai api o tamai ko me ta ko me mai ko hala gi fe pe ko hala gi ha tafu pe ko hala gi fe hala pe ko hala gi ni to ke ko si su ko hala ke o toa. Fe tai mo si su o aere mai. Ana tui koe tau whanau a mai ko si su e Sāme. Sāme tau tā. Ka pau wai mo fi e whanpola. Whakau kau peka si su. Pake kore ake whakau winga mai o tai mahino e whamatala tari ai. I kai ko kuinga Sāme tau tā. Tano peka si su. Koe Sāme koe na toi ngā ue. Ana tu tau la ka set veni he to fra matala set veni a gai fra matala be ka sisu e ko la mari e ma ne ne fo no a set veni go ya go la mari e sisu go la mari e o galaisi go sisu na ne le ring i fo no la mari e a o pente go si ko ne to ma go ke seria vita sisu be go ta no ke ma mo wi ma mana. Ko e tala no bega sisu. Pako ne au mai koe na ka sione vai tafa. Malo mua e fuka me. Ave ta mai ki ki lo tu, oua. Ana tu i o lahi palpare mai moe a. Pako ku ave me ta mai ki o tau ngā ue, tau tu, tau tu, whemau i ke tau fuaa, ke tau ita. E hao e whiri o mao ha tau hako me tau whanau me fuka mapuna. Tau kore tau tau ke eiki. Tau kaum tau tau ke eiki mo eiki. Koe ki e loto eiki e ke pe tau whanau, ke pe tau hako. Malo mo e whame. Ai, whawhe tai o tau lau maari e uke mea, mai ko tam si maari e mea si suia. Koe eo tui piki tai ke te au ngai ngā o ko whae to tāko ia i o tene whae ngai mea hulu atu e ngai mea ni. Kua ni ki tau fai mea o hanga beko sisu. Ani ki tau fai tau tōru huruate a sisu, ka mea whaere fukika ko koe moa hono nima, hono reo, hono poponga, hono tau kupkerekere. A kua ni ki tau fai mea ki tau vipa pe tau tōru mo sisu. Ka pitae, ka mana tui. E kai ke pe mai e pitae, pe ko Saula, pe ko Paula, pe ko metal mai e King David. Ta ko au, kai ko au ia, we know that. O kui kai ko tau tolu ia. Ka te tau a pe o a mo mate ngā ue, ka kui kai ko tau tolu ia. O tu a pe, ka fa pe he tai. Tala mono hatu, uke ke pehe api kotoa pe, uke ke pehe whaameri kotoa pe, uke ke pehe ki tam si ki taini kotoa pe. Uto lai pea ki nau tolu, ko mau, tau lotu. Tala mono hatu, mau tolu mau whanga maari e kau, oh, mau fie fia matou mau, tui whanau, a febe mau alu matou mau tolu hoko hatu. O tolu mau hoko hatu. E o whawhi tai o tala maari e ke lang lang i ai pe o tua. Wafo pe o alo sisu kalais. Amen.
1: Kui whawhi kau tuke tā tari ai ni me tolu ia. Te amu e koma whakau siko ene tau tala o ngolei ki he fia fini. E hangai pe kue ene mainat be me kamat anga ke ngai fae mo vi vi a be be a o de mo a ke nga ta be a honi e hoko hoko a du be a no mana to a mo ngai to anga e fa tang be nei ma wa a ho vi vi he a honi pe ke to mo li li mo hangai a ho be e ka o e hange be ke ngai fa do la he u te fanong o kei malanga a honi ai mauinga bito ai ngai toang au fai he ngai fai pe u tau hanga naka te fueni ki he wiki ka hau ke ngai tamai o a ngalo pe mo ngai tamai ke sapate e ku osi ke whana ui e whaka me hoka mai ke a honi ke fai hoka tu ke kaha u ke wiki ka hau ke tamai ngai tamai ke au fohofonga tu ai popa ki ofa pa mo tala monu ke ngai tamai ko tobe te wagi atu o e sapa de tamai ki hui ki kau. Whata ma peki mumma uha sapa de tamai fie fia pia mo kres ia. Whata hai beba mo ngai wha e hangi beku fie fia ngai tamai ngai ahoni. Na o mana tu ofa ki ngai tokoni na e whai e ngai wha e pia i kai ngai te pifu ki ahi ki ngai wha e ki e nei whana na whanau. Kai ke hiko tawa mai ki ngai taanga e polo kalamo fia fini fata ngai wena angulele yatu wa mwe whaafi ki mwotu e mea mai he taimi na tawa ki he wiki ka o he polo kalamo ko ia pia mwe sapate tamai he wiki ka o ia ka mo mea he kresi o tawa iki ko si suklai si mwe ofalai a tua mwe fia lau maare maa ni ia teke tau tolu toa bea o ta ngata amen.